0: Cianolures Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ito sento insa, ito nisim pronto na ato hakat. Oy magtempo diakliw at husik pasado iya kotok na si Mufale Esperanza niya, tamba buat hoto iya itanya lima.

0: Ritmo Jovem. Se não lo resta em Lima, ponto alu megahertz.
1: Balansira, ito hoto yag beat ihaitaan rasik makak beat positivo no negativo. Pangira ito uza ito yag beat positivo, ito sa kriya relasyon diag ho ito niya anrasik no ho ay maselog.